kayngo e kiribi kalbi kamrun do ne kandi chawte na mine ne de linga ni hotke kalmun dum ni malo kay tu de fi dokte bi tena ma bon nage henga en mi fok mutun de fi sun de isa la journaliste na sa ka sa la wes ko yara tenga na an kafkene ne se fitu si gane si fok mala en fa ganti hatta hatta de gant lau donga e sema la no e diga es ni si sa la journaliste no e diga sum saliyam norisina yo gane pan kanga tumu lang yang tum kango hot bol de gane al din ma kisina ma hita kam din flanga ka ku chang yok tuk tu wan si kara lo yal de ni si sa ni kara lo yal da ta la gane no al se nam sum lu na yo no am nam ma mu li din si tumi gane di ko nga nga fin tia ala gane pan am gane di ka hita kam din no num da li de mu do mu ti ke yo gane de ro le de gane e mi re no teng de nga fatama ta ene ni job do mi technicien opsa di krakna gra fidel ni remo yomala musa mamate isan gain kay nul tarego ni kikebe ay hum de psumun kafe bolden en makala kay de tay gite de dagla gegla kay makala ko jim kay opsa di krakna fidel taw nul tarego ngai de hum de psumna et gain en makala gite de dagla.

assalamu alaikum ha gijana kal kal gijana habar ngam ngam sonde talmi dinmi yahum ngi kanar ma sonde ay taraka kanar ma sayna kan ki ki kan ti aga dum ci aga raka hum le baw ko ruuri jogure day ko gijana kal kal gono kala rede ngor gitna habar ngam ngam sonde yo mulu ko lon de cabine technique yo mo chal technicien na tan ngam ka sayam tan habar ngam ngam sonde yo mo chal wala krak na fidel awara on tiji dan tan mo chal jim toroje lu nga tan micro ko pi ha ngay habar ngam ngam sonde talmi dinmi ay ibrahim mon bomi ngam ko mol gono wa fidel la na tan ngam ka saray ni min ki ga kan na ay ngiri hoddo mo ko mi nor bulin cabine technique

0: Wote dai ya ingwa cha gemuga ba muno tramid na migo sondo ngi kya narama dai ya isa ina kani ki kya haga ya kya hinje haga dubu kya haga raka dai dan mana na balga da video kuma nan ngi le basa gani te min dia ga go murum ko mu kara ko robuli na ingwa cha ga dai sondo do ngan wa ka du ngane ga dai ya dinga ko do ina na sami da ngai dai ille ngana na sami do mu nya dai u lor ga dai ya mu ga di ber ma joro dai ya la mana ya la ma ko ta ga o tiru lur de bu dai ya mo to ir dai go ga dai na ko tra ju wa to ko ga ro ka ya ga yo ngi dai dingu cha lo cha wai ngere wote abar ngam noyo sandu lungna ta ge nario kurum nari ar ngem de lungna ta nario mo charal tirem guys lungna kana ge tiri kawai ya ibrahim mamma ta gumi mi ko ko londe kabinde technique ya tele mo ka tare matena abar ngam no sandi yo mo charal la mi yo ngi jereki mo charal technicien dan mo nga ko lundu mo ni mo charal lungi chan ga krak na vinde lai ton ma chal mo charal lungi chan ga musa mahammad ta isa yo ngi dai mi ko ki yo ngi ya dai yo kolal awara ngi ri dan ten ko mo charal ngi lungi chan ga babge iya babge o chobo mo charal lungi chan ga jim taru che en no samir ngene wan tan ngene ga ay ngi da wacha gi omuga dai ya kama nan ngi da video hin lo wasa kan ite min di ha ga kal kal mo no kala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat
1: na pa nda ta ra da ma ra da ul ta ra kal che ka ni da lo se ali gar mi ga ya hu ya ro da wa jan ga wa ya lo me ga ru wa jan ga wa ya lo me ta tu ma ko ni ti ro che ri ma vikram kumar lumbani amadu koni rasu nura majada marur koi marndo buna ligami nai nai nani nai yeya nani nai yeni gara patai nani yeni nai nani nani gami yeni gara nani gara ni kai gara nani gara ni yeni gara nani gara ni kai gara ende da oni ani ani nyangwa nyangwa pyaya mai nai sai ngai

merci la fille que tajilo solte diag da ngam ngam la ngandel mbisi ko rojit la woy radio diffusion nationale tchadien to kaglo as kad mambo amade sisi ke ta sara bangi songan ko dote ko jogi de ko geri nena umar idris umar basake viralat wasisi madama ta masisi ngan bangasnya ko sogi di mikari mam mwan made sisi tajilo solte bola idin mamra ya kad si bola wa ba bola jindori bola jindo ko tigi di joko ko ya name ba mamade si pa wore go to sebe bere si ngai nom lamte da ya kad si bangi songan ngai kutso do to manam bisit najik do be to najik do be ta mam tol tambir ya sigrem bangi mingan gimi do to bye bye ya kan ramat sigo to dina undum daga da way kabin teknik bay yarna eve de bamsi nik micro lionel nomen gar marsipa ka

0: Kodji. Sonengar mbay resem akay ko kwa bwa Julien ongar nduba ngar yalomi ko colonel Jimramaji jeudi jimadum Valentin jimadum noji Marc obay to girka ga ke bebu ngayiga akay makobo gnaran be jamanatla malangde na uno ko kum ko ngay ka den nan berkla yo adim berkla yo ya ko de ngon ngonde ke jiyo akay go konte ngonande ne noji jijel solungar Nenuji Gisèle Solungar ni guto kundo kuti na me ko kinji kame to de inga to jiko mo iko wan rete te berkla yondo na nji si ngini nge ko jinga kundo ka kinga nge amde ke bebo nga yi maka makobo bebo to kome mundu doba beshe saro na dini ke ka unuji Solungar nji kame ke kelo alen ge guto ningti kundo jidi do kuti kiti so yi na me ko nji kame to vai do vai ke to krat lo ko ando ta pa to kam do girita di robia mirando ko no re uni ba inge lo yoni lai karinda lai be bemba yo daniel gelbe rome tos majingar o yika asumta tos majingar ala tarum season ik pasteur ge ake ngato ge ke eglise ya cooperation evangelique kundur ge malang de naun kum konga ika de nan ber klayo ade ber klayo ndo nadni ke sylvie ala tarum et gouverneur Ngarmaji malande jonjin gonang États-Unis d'Amérique te andi singer ko boso comme bideti ngamongo kumura besada bidaya sar mundu lokrang ndang kember kla yonto taleni nadin si malang simber kla yonto nadin bay to yi si marata de ke singnan geren si nan bisit malang simber kla yongonde de ngamaki ngokondu ngonand sikse Ngarmaji sikse Ngarmaji ni na ingon ya ni nge guto Ngarmaji to sama jingar ade sikse Ngarmaji guto ndo jamas ndo kuti na me ko nji kame to kembe nge jamna tla ringa tu jigo mo iku wante elen nge guto ning ti ndo ko bini ali ndo mer kredi ndo kuti gi mata na me ni wa do ba de tu kra lo ko ando ta ba to kem do gi ne ke bemba ye Daniel ta di tu kra ti re ogi lo labdante ada bar ne centre de santé tu kra arab niba aingai bai labdan ni dan ni dot ne sant de santé tukra arab ni re ugi no aingai lo yoni lai kari nuba de nuba ko tele ta karu ko ito ai nuba gandang korta ido nuba te je ko de ke kedam yo bobu de ke malangu krang goron tu bai ai ke jak bien yo jibe robert baudul Michel Ake, Ike Kilbam, Celestin Kudu, Thérèse, Ike, Ewongye Kedam Yekon de Gete, Ba Nike, Ribar Mathias, Beade, Jérémy, Adamu, Maurice, Bekul, Charles, Malangdun, Ndondon, Nathan, Nawon, Kum Konga, Ikaden, Nan Berklayo, Adim Berklayo, Yangonde, Ke, Jian, Ke, Ngokonde, Goyje, Martin. Goye Martin ni bagutok ndok diri ko gi na me kem bar gutu jo ko kal ngme to taringa tu ji ko mo ik wan rete te be ber kra yon to nan ji singe ri ma nga ke singlan ger ni singi kem bi kin jamat la kundulo far sha wo singi ni ji kem gan be gutu ko yo man be noi ber ki agor be balum wai to na ni shab de kan to ku ki agor ma ji gudu Francois yige na ni yigam bi ke gai dog tu lok wan do ta ba to kem dog ya ne ke jibe robert pai karchi atronta alen nge ku to nu ban ji ba ndo jedi ali ndo ku tikiti so na me ko ni ji kem to nu ba ko tel ta ka du do nang so lom lom tam ya ni nge ku to tu dang la ibe yige me shi wo de ring solge silve yike grandi gede yike mbai koro simo pierre yike jimta leoni o girka ga ke dabogo ga malang ne naun kum kong gai ka re ne nan ber kla yo ke rete yangon de ke jia ke go kon de kurabai banda ren kurabai banda ren ni ba go to ndo jidi ndo sirie na me go gin jike me to ri kem be ke nyamenat la ber kla yon to nan ji sin ge malang ke bologo mundu unadun mumde ke bodo mangsu alidam ke kelo tu manga dongo luku ando taba tu kemdo gya granji gede adi karje gashi te awo sondobo ada wonne ke bologo te ni tabai ke ndo mercredi bay ndo kudi gidi matai na me ni ay klen gi kuto ning ti ke ndo jedi adi ndo kudi gidi so na me ko ko nji ke me to ik monsieur dou kare roger ik jim sangar erumbai bay gol mem ngar ode o deubo jonaji ake mbay a osem francis o kojuko bo ngai ke kinjame na ketla malang ne ndon ndon na tna un kum ko ngai kare ne nan ber kla yadi ber kla ngond ke tinga make ngon nande jinoji fadai ka ke jimbay jinoji fadai ka ke jimbay ni ba go to ndo so so na me ko ngi ke me to adi ke mbi ke kachi te dam ke durbali te ber kla yon to nan ji singe de malang ke piye adi dam ke gore te o bebalum o na de ngir ko jani ngi go to ngar na isem jona ji gir ko ju ko bo ngai ko mondo ake saru doba nyamena wo sing hinji kam gan be ge ke gidu nyamena to mundu doba sarg malang ni nan simbir klai won to elen ge ko to ning tu adi le ni ko ku ndo ku no an tan na ni ba kam be ke kachi te adi dam ko dur bali te lo ko ando ta ba to kam do ge ya ni ke jim sangar erbai karche jigo te adi re u ge ko lin dan di do na renaissance ni ni taba lo ko ando ni la giri ndo ku tu ya na me ko kinji kame to nu ba de nu ba ko te le ta ka de ko njil nge gu to nu ba de lo ku ma ji kem ko bi yon te dang la i b gir ko ja pa jal do ngar u ya l ngar gaston ngar ngi na mo ba to ma ke gang do ngar u na sa na sok ngar Ake mbay do Marcel ake nal do Eugène kodal do ngaru ngania ni nge guto do jala Louise o ngania ni kri le ngar François ge malang ding ton ndon ndon na te na na un ke kum ko ngai kare na nan ber klaen ber klaen do nan si singe ko jug malang ake nga ko ding ngan kem de ge nyama na to do pa mundu sa ro lo krang te na nan bisit ber klaen go ko de ge ja ko do bend ake ka de ndo ji ala Louise do ja la Louise ni ba go to ndo le ni ndo ko digri ko ge na me ko ge ndi ge me do di kem be nyama na klaen ga to ji ko mo i karan te elen ge go to ning ti ndo mer kreji ndo ko digri mata na me ni ba kem be nyama na la ba do ba de ko to kra te ta lo ko ando to kem kartie sha go te adi kari ekol ni ndandi do te ne ekol fontaine nuba de nuba ko tel ta kalke njin ge ko nuba nduk ma je kem conveyant gam bi resik mama mte de kadesi ko na ji ko be ne im gan bang i nga ya le kad man am bi sit na ji ko
1: You are talking about my dad and I'm a baby. You are talking.